wakisesecha Baitu FM. Masito ma kwa ni Pastor Sylvester Chalo wa Musioka, uma ikanisani ya AIC Kamodanga. Usunu kamba uya wa masaku. Nudocha ni kana tumuboye ngai. Ani kana netu siyake itulumikile. Mudanani wa mundi. Ula kuwanda tu utindila. Mawiala tu utindila. Mwiyai ediwe adutuye kete. Ainde tutana aboya. Rosianga ikuma ebukuni ya Jeremiah kilungcha miongwa datu na ile na muswa miongwa lia mwonza Jeremiah 32:27. Jeremiah 32:27 ya siya sisi ya ninyo yova ngai wame yonde veundu unema sisi ya ninyo yova ngai wame yonde veundu unema kiyokuwa nikecho mwonde ngai nuku ungulia na nuku ukulia na nuku kulia ndiza ito ya Kenya ati kana wenewe Yehova ngai wame yonde nundu mwau ula utona kumuema kioko ni kecho mwende mwedu keisha utana amba kumaluka maundu ni matona kwethi wa mailie tamata toneka yaani nendani kana usichende tuesu kana ni matona kusim ni matona kulook impossible lakini nendo kuya kana kila kithi ya wakita toneka kwa mundu kithi ya wakitoneka kwa ngai eka kuona maundu maratoneka umundi andwa inge meyange waya siyasa undu kukethu wakuile 2027 ula ukatuika president ula ukatuika governor ula ukatuika senator ula ukatuika kila kina kia nendo kuyati alama ikie ngai wo na alama mubole tenga ngai na alama utuwa ndembo sio idembeoni sia ngai ula wethayo asuni makosa utongwe asuni makasinda asuni makatone dhuwa ni ngai wo nundo easia kana niwe ngai wa milionde adha idhima mebuana no maike edhi wa idhila ni 2027

0: radio ilawendete.
1: Nondo mbai, zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM, unyuvi wambai.
2: Neyito, kila ibinda.
0: Baile viti.
1: Kivito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu.
1: Mbai vanda iko mia miundani. Mbuwa ze nini. Na zi vando ingi.
0: Mundu kithethesio kimuka. Ni yo mbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Fight to FM, Daungo, Yokitana Lela.
1: Twisa siya yutia, amoto nala yikangalila mwi, tuikite kithito, chawuyana mali sioneke, u niwewe tawawia.

0: o Peter Koti na mashabiko nde asante mbaito
1: ni mwala
0: wae
1: ndio mzilela ndio vame rabona ndio ndio ndio vanda kitongo ndio tata kitongo jawa vanda
0: Mbaito fame lao.
2: Ena wamala.
0: Yei.
2: Wamuki ya nawe.
0: Nesa na uwe.
2: Nesa njigora baka waka dome. Umu ndumani kufuwa. Naka mbukia wewangi awe. Angwa jombi ya awe. Kata amwelo siwa taoni. Mbaito nerupa umu ya mame. Naka umu andara na naele. Ande aongei.
0: Aya aongei mbona. Mwambia na mpenda.
2: Anasema aongei. Kwa ngele ya nsikie.
0: Hello.
2: Sawa, ndio tu amekataa.
0: Aya, paidhina.
2: Aya.
0: Twende kazi Mbaito FM.
3: Wala mambo.
0: Poa.
3: Sera makaongi ni mitaboni.
0: Imwa.
3: Nimebikia uyani bani hiyo ni chambo yako. Wewe ni kanai ni kemundani.
0: Asante.
3: Sawa, mashambi kia langi meza na uya mseo.
0: Thank you. Mbaito FM hello. Wai.
2: Ndane tu akatua nae.
0: Imwa.
2: Sina maungwe ba munda ndi woni enda yomba mitamizwe mauwe.
0: Ee.
2: Amina ingi bayo kuteka teka anga bayo nandi nena.
0: Ee. Kelo mwe akete keta mundu kito rofas muimi musila ngalagosia katuloni waita tulikia wiani tina nchalina kindwa Stephen ngalagosia kaba akambia mwela nina likana na kinye kinye dere jogo akambia ngalagosia nzaiko niboto tamba nite mbaka jile saaya lunch poa tuikiti kuoko piu tuelekele ngalagosia nzaiko ni asante mundu kito Jacinta Semi Kathunge mundu kito Eunice Jasper Beauty Salon kundu kukuitwa kivutini mundu kito Timo Bengei mundu kitwa Kimathi Katumbo ngalagosia Ngungani Market akambia mwela tulikia wiani tene Mbaito FM hello. Mbaito FM hello.
4: Hello.
0: Hello. Ne sapi yo nawe.
4: Ipo.
0: Sio
4: bad kiombanya mionda.
0: Asante. Mbaito FM hello.
1: Mbaito mwana.
0: Umwitio.
1: Ai mwana ni wa matuko mengi.
0: Ee mwana banye.
1: Ee.
0: In fact ndiye mo.
1: Enena nanga kwa yuwe.
0: Imwa.
1: Uma go kalanga nguni mwingi. Tukunye kwa kuna kwa ya primary do do tani kwa natu mebande liwa jana. Na hii mwela ngu kwa ya hei. Ndo ndaki cheke zae ya le. Tajiki nyanyani jaa mwai uwe. Mwai uwe gomi tajiki nyanyala misiwe uke dee. Hii nge edo wana njijia nene vio lelo chua njijia leke kwa angabu wa yu ukalanga. Hii nda nishake taema.
0: Ngo motabi ya. Simi ukangoleni ya santa kuika la kamemene kamba ito fama kambia. Mwela ito likia wiane tene etu thukome. Of course isa haya mbena kuya tuitambu ama wia maito. Nikanona in as much as isa haya kele tuku kana we wish yao. We are mosio. Na number two, nituodhi moja kwa moja. Tumanye tips si kibadho kanyo. Sia kukuna biashara. Nina angotabi sena akuya. Wana mundu mwe apingu eta nguwa bando bamwe. Nukasili apingu wangu anundu. Mutaa usu wonde. Nduke tao nieno. CBD Kanairo. Nduke the city in the sun. With the Ilane mutaa wangu wa itu isi nguwa nguwa nguwa nguwa. Na bayu mwe baby ya siya olongi. Niki kiwanza kini kinene. So long as no kuituma wiki yani usa kwetu ndutula unique nana akuya ikala biashara yaku nana akuya ndukethe uitute angua na kuwe mutu wikie yitu tukasia ziata tuye leto sisa tukasia nitaftie kama hiyo yako umevaa uje kana asindu ingi ni saa tano cheni chata wamba itu ya kazi no tunenge chona tuisio kandeni wa isa ya kele.

Lakini kindu kila kitu ananga apio. Nicho kitu miyoko anapea ndo maa kwa atua. Ende maa kwa atua baba hake kuyo usamwea. Kangemi, I think he's a side. Nibu isime ni kweche kwe kata. Maa kwa atua na langi. Langi o ose obasia ye. According to nye, mese ubasi, nundo iba akwatika na tusoba twingi, twa soda wa chati, juice ya chati, nze ubie ile fanda, yani zia langyuzu wa nini, nolonge wa nzabibu. Yuko ume ina langi mithembele. Na tena maa kwatika na ngidana stiko wa manya, hii Kenya yetu, ni Mungu tu atatusaidia. Na nijoke tomi nikila siya niendete kuhos tweetine, ndiamba okolia, nini tumetwa imundo lakini nienda ni inspect ita mawia mandu nisaitie nuko na koko tesa wa mbinzi with ya make it mbinzi na makeki ya jina kamisi yani ukethia hii nitu cans twile nikanaka mote ewe na yesi lingi ziana no jiwa na kwa na ile itomea ebuto ile iko ndani sasa siku anataka ikiwa imewekanishwa ndio ipande uko kuyangi nikutabia nesa kuyangi ni kutapita ni kanawe the weekend na ni muleke ala matesa mba amboka ambalo kambithi mambotela na eta wata Ruth ndinda wa mulelongo sokone na kele tukaa kangika kwa keta wa muwe nikeza habaya sokone wa masako na waka nithoe malu ma twasita kilo ile tuwa mwisi kakani kauka katini kauka kakilo ile kumbe wa malu mebaji ulo nthene wekite maybe pia jemwe nene nikana withie ya kuwa space kana kabwalo nikana withie yunye niona malua sume kitu wa mainge makatole la koyolo yung gaumia pia juna gaumia ni niye suwithia malua suba ikendo ma wachana na hizo vitu watu. Mungu wezi kukubless ukifanya biashara kama hiyo okay ngani ando katika biashara tuwebeza na hii no kengani kama kitu ni mbaya ambia mtu afadhali ukeki ya hii ni tuwe singa lama ya maisha jezi ulo umia kamisi na wazia mundu hii no ima andakangi kani nangi wazia mundu hii ine siya ziana ine siya manele ine siya 50 na ikanasa kue yuko hakuungenge dhia hii itakufaidi nini ende ni mwokwati ya kiendo

mbuwa mwema amu tonya makanika wakathi siyandhi wa monyo my only sister to Sharon Mutinde na husband wake Alex Musembi na siyana siyo yan muwo na Esther Mwenga lukosia waroko na mundu kito Mary ngoloba ni yadhi my boss eto ndeti wa mulu sabilo mudhosi wa makombe ndakulwa ni dera mulewa na kisa na yumatabia kwani kweki wata uja asengalendeka ukuwa inye na ku eta wata.

0: Mr. Father Kimondolo akambia huyo masio ni kwa Simon Nguno andele nga liko seka ba Simon Maithi ya Father Tekanzo mzangi mbiu ni Festus Musembi Ivanski Dero andu maki zakaka hii Joseka Jomzito nanga ya hathi mema huya mamoko maito blessing ukwane tu hathi mwani father tuikwa ateka Mundukuta Jesse wa Ithanga. Akambia mwela singali kuse Ithanga. Tumitamboni kabisa uya museni kwa dada. Josephat Nzavi, Joel Musioki, Unika Tala. Na mundukuta Bonventure, Mwangangi, William Kithuka, Andulu, Kasupa Kanga, Kone, Maingi Muso, Peter Koti na Mashabiko. Ndema kuitu Ithanga. Meche kuoko kabisa. Asante sana kuikala kamemene kamba ito firm. Na kutambua kwa asia. Kameme katu wakatu yoto wito. Ketindo kito nenyuke utedhyo mwinge. Mbaito FM Hivyo ndato atuye kamemeka utu wa wito Isaya Kelly ya kilungucha kazi ni kazi with kisi Mbaito FM Masa kisebe ni miongo kena na ili katono itano with kisi we ilobi uwe masaku wika jiado ngalikosea Meru Embu Mbere Makima Amwea Muranga Kandara Hello there.
1: Hello.
0: Hello.
1: Yes.
0: Oh, mwende ndu na eteleka iya.
1: Oh, mwende ndu na eteleka iya. Mwana aje uwe. Isina anazia pasta pasta.
0: Tuke uwe. Ula wadhi wake tindo.
1: Kabisa, kabisa.
0: Ziwe.
1: Emo tu ya damwela.
0: Nitu ya nesa na uwe.
1: Mwanye nitu ya nesa.
0: Wamonyo kwe chao.
1: Wamonyo kwe fiti. Kila kendo kisawa.
0: Imwa.
1: Imwa.
0: Tuona no sio mbe tu kamba ku appreciate mbe. Kuikala kamemene kamba ito biashara ni yako.
1: Thank you sana. Na

0: nesa siya kwa siye dheto hivo wa kumambuwa ya TCS mwaka utandelu vandi sika na nengo vake dha kendo
1: kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko sungura 301 na ndoma 403 mbeo isi elini siume ya siya onambuwa ye nini ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate kwanza ve mbeo ingini itwa pundamilia 555 nimevandi itemuondani ungi wakwa isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene
0: uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siume ya siya mwenyao
1: ii wasa kuwa mbeo nzeo kulia mbeo ii angroveti nilayeva kuvenaku vauni vona adhoo iye siya kwa aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko siye kuateka na muvuko ni muomu utalika kei uoka no thithu we na muone kanile mweo indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko sisi ya noye ikithia kana muvuko waku wa mbeo wa sidiko we na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo kuou thokea angroveti ila iva kuvenaku na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku sidiko company musie wange dhambingi ni mbae ye viti
2: kithito chaku ika maundu
1: kithethesio onaithi wa ivinda ni yumu
2: mbai vanda iko mia miundani mbuwa ze nini na zi vando inge
1: mundu kithethesio kimuka ii niyo mbai yakwa
2: mbai na mbai tu ni kindu kimwe
1: kui mbai kute mbai tu FM
3: mbai yakwa kila ivinda
4: hey wait before song ya next ingie unatuma do kutoka bank inaenda mobile money ndio lipia stima na maji hiyo hasoli yote, hiyo siyo common sense.
5: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.

din karimbo pande za Kiambo sanda pengimbi wakataka tutu kuna pia resema huko ndani pande za Mlolongo Mozive mbe wenye dhui sanda sana Rosmaronti utachevaluki Mozive sema ni confirmed kabisa kipande hiyo.

sini wewe tena kama na kana Dr. Sipita City Boy kuma Tanzania Eva ukamba kutuita na wendo. Dr. Sipita City Boy ni ndakitali qualified kwa masomo na kinengo nundu aweta wa atawambie kuita ena ukua miaka muonza na kufikia oyu nguma siyake siki lavandu nundu ni wasete ikombe siya ndakitali mbengwa miaka kiati ya nisio ena idhimo siya kisasa siya science ya computer kwa unda iita kitumbo na ni wamwena weze iitia nicho kitumi utatanga asa wakundu kivadhu kanyo muzenyomwe ndawo siya kisimuyo nundu isehu video na matunda tiki lumaka na miti ya kudheucha na suka si ready kutumika kuma India, China na Malaysia. Ona yu ni wongeli lenda wengi special na niwe yu mise kunenga na promotion ya idhima mwaine oo kwa mwa uo ndava tendi vi wevo sukali, cancer, pressure, mbio, madhina onda mamwe, madhina makwa mwana, ona madhina

Tuto yo tuwele, weekend wa manda ni tuwa chao. Najuu kia wa huko hota angase pa hapo wasiata. Felista sio kile hapo wasiata. Mundo kito, Uniso Jospot. Unaiza semaje. Na mwuzike Teresa. Wanao bota na masana. Lakini mundo kito Dan Mwendo. Kijana mzee ona wendelo. Ndini wa isa. Kana kilungu cha pozisi amba ito fly. Amutulia kuwajaji ulu the imba sinemove si.

kwetu Dere John akambia mwela zungwe ne monopio. Na leo wewe vipi? Nondo mwote ne wa kenduwa kwanywa juice ya kiwa. Nikanoko ate energy, umefanya kazi mingi sana. Na uongeze tangawizi alafu ukule na ukunywe. We! Na ni kama mwela. Sindu isu ingesi ya kwa siya musindhine ya kanasio. Walanguli lenu matina mashabiko ndama amba ito firm kama kawa kama dawa. Nitunta na my colleagues Alex na Amos tumete kalawa. Ede mumete kalawa mwesela. Oi, kweli na kwa atienzi Yesu. Kwa mwithu kisetu isa kumino mwenda teka 34 na ninguenda kuita muthele baandhi lakini ndi ita muthele la ili itokonga na December ndithipyo nikonga na December ndithipyo lakini ndukolwe mwithu kisia na nether

Ata wawil bafosu musioka John Kwisila kamemene kamba itofa mwadhi wake ndatika ekumina kenda iti ya liti silili kesa saa ile ile takidho niche ni chata wamba ito mvoo kwa ukubi itino mvoo kwa ukubi tuithi direct tuithi nonena niya wake yani wa imo kwa imwe.

0: Kumasi FM. Ba nebomus.
1: Kasi kemle leli wati siya kune watie. Ila watu mete mudi na umakwani.
0: Mighty FM. And umaito dayo ito.
2: Nikki Sire Fire.

seti ya chiunga me mwendone waza itano. Chagwa kerenene kuthithia na ngakwea kao tindo tema kiyo mwende ukona kwenye kwenye kwenye wa mama. Kanane chukuma 24/7 andeka bandu ipo siku. Kia bitima ndone magu na kilake ndo chanzane kekweza kwa ela. No ndo kezotu nduwa we motume akili. Kitha wana watane siya nakili ukaza siya netuwa wiwe. Netuwe kiwe. No. Bede wenye baimu dhono mwena iwa mzaya siya netuwa wiwe. Kananga iwa madhaya siya nanga nyame. No. Sija.

TBT edition wadhi wa Maranja Boys Band tuwa komandari kwa tumbe ya metambo na mbaitu FM itano nesha unga masyo tuku esaja mudhia baana balamu kithi andoza simo siya kwa kushia kumanda ya kuyo kisiyo kuyo cha kwele mtenani huo mundhi huwa kana mwa mazazu maenda mazazu machama ugethi ya nashanga inachama na muna gani ugethi ya nesenga manachama na muna gani kisaifanga ya kuyo kisiyo ni menda ya keni utebandi wangaliko shia katelembo Dr. Sweet Peter Sweet Bengi ngaliko shia mutitone wasa traders wa mutitone prezo kana babakene ngaliko shia kipote nengelane losi wambuwa wangaliko shia kilema veve base katelembo Mr. Kalulu wa kilema na makai o mema boda boda mebo ngaliko shia katelembo stage mashabi kiasu mesawasawa kabisa magalema makwete lete munobu ala ala numabangiria mundowe meja motedi Meja muteti ndo mabangithie, nituka enda putu ena mundowe Kenny Otebandi. Kenny Otebandi. Mabangithie tuka enda putu. Saa itano siya dhonoka 1 minute. Saa itano siya dhonoka ndateka umwe.